0: Banglus lampahipun Yepatih nagara Parang Gubarja.
1: Duh, iya iki. Gubarja denta.
0: Nampi pansenti nalendra Gubarja sakit pikeun ngiwat Dewi Subadra Garwa Arjuna Panaing Pandawa.
1: Duh,
0: halu mampah metu alas manjing alas Kang Samyang Raja Desa.
1: Iya iki.